0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Ano ba? Di ko rin ako nag-guess.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nung mo.
2: Di

0: umuwi.
1: Ang bali ko rin ako ng guys.
0: Tanga, nagising kasi si Paban dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Paban. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

palakpak po natin ang malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po natin ang pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Pagkat Siya'y dakila, pagkat Siya'y mapagmahal at tapat sa ating buhay, ating papurihan, ating dakilain,